0: araw ng kalayaan na ngayong araw, June 12, ayon sa Philippine National Police. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Noto Marcos eh. Kaaway yung Marcos pa rin. Ngayon, yung mga Noto Marcos, Marcos na din. Iba pa yung Marcos pa rin sa Marcos na din.
0: Pagbabalik ay yung morning report, Vice Presidente, iginit din ni Castro na hindi
2: on Channel 224 Sky Cable and

sa isang Christmas party. Ang nag-champion ako, syempre, ang sumunod si Darling Kiss Me in Other Words. Pero ang nakasanayan ha, nung magkaroon na ng mga iba't ibang version, pati dito sa Pilipinas, mayroon akong local singer dito. Singer nga ba yun? Si ano eh? Meron si recording. Gretchen Barreto. Fly Me to the Moon. Nasa kanyang album, kinanta po niya yung Fly Me to the Moon. Pero ang popular singer po noon, kilalang kilala sa standard classical songs, ay walang diliti ba kundi si the chairman, Frank Sinatra. Break muna tayo on a Friday, oras alas 10:30 ng umaga.

0: Pero meron siyang pusong mamon eh. Hindi siya yung parang yung bang matindi kung mag-harbor ng grudge. Biro mo, there was a report na pumunta pa siya sa Malacanang. Nagpakumbaba siya just to reach out to the president. Ano na siya noon? Nakapag-quorum na sa Senado ng 13 dahil dumating si Senator Bato. At siya ay na-elect bilang Senate President ng 13 dahil sa 13 boto.
1: Go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download

rule of law, di ba? Para kay Senate President Cayetano, hindi lamang ito usapin ng kapangyarihan, oposisyon, kundi ng integridad ng Senado at ng tiwala ng publiko. Sa pamamagitan ng kanyang paninindigan, pinapakita niya na ang tunay na pamumuno ay nakaugat sa katapatan sa batas at sa katotohanan, na siyang pundasyon ng demokrasya at mabuting pamamahala. Babanggit palagi ang democracy, malayang pamamahayag, although talagang at mabuting good governance, mabuting pamamahala. Yun naman ang ating panalangin every time na naghahalal, nagkakaroon ng paghahalal ang bansa ng bagong pinuno, bagong leader, we just cross our fingers na yung good governance

0: Archie Patro.
1: Alas 11:33 na po ng tanghali dito sa ating Friday episode ng RJ Patrol. On a Friday, kailangan natin magluto ng munggo. Ginisang munggo na may sitsaron. Kung hindi kayo mahilig sa baboy, pork, hipon. O kaya, daing. Pwede na yun. Ginisang munggo sa Friday. Isa pang report, pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe mula Mexico, sinalubong.

0: malaking malaking watawat dyan sa Luneta. Tapos nagkaroon ng parada, makulay na parada, Civic Military Parade. Dyan sa harap ng Quirino Grandstand. At syempre nagtalumpati din si PBBM. At doon, nanawagan po itong si PBBM sa lahat ng mga Pilipino. Ha? Proteksyonan ang katotohanan. Yan. Protect truth from distortion. Yan. At sabi niya, protektahan ang katotohanan mula niyo sa mga nababaluktot ng katotohanan. Sabi niya, ang ating bansa ngayon, naharap sa mga pagsubok mula sa iba't ibang iba't ibang mga pagsubok yan mula sa doon sa mga ibig sabihin katulad ng mga kinumpronta ng ating mga bayani. Ibig sabihin, kakaiba daw ang pagsubok ngayon na kinakaharap ng ating bansa kumpara doon sa mga kinaharap ng ating mga bayani. Yan. At doon sa kanyang mensahe dito sa 128th anibersaryo ng proclamation ng Philippine Independence, sabi nito si PBBM, ay yung pangalaga sa freedom ang nananatili na sama-samang responsibilidad. Kahit na ang mga banta na kinakaharap ngayon ng ating bansa ay nag-iiba. Maraming iba't iba. Mula sa loob ng ating bansa, mula sa labas, ay nandyan ang mga banta. Bagamat ang ating mga ninuno nakipaglaban doon sa colonial oppression sa magitan ng revolusyon, reforma at intellectual resistance, ang kinakaharap daw ngayon natin dito sa ating kasalukuyang panahon ay kakaiba. Kakaiba raw ito. Kaya dapat pangalagaan natin ang katotohanan. At yan gamitin natin ang technology wisely. Para
1: sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Tuloy pa rin ating mga balitaan. Si Vice President Sara Duterte. Ayan, sino ba nagsasabing gusto ninyang maging presidente? Tatakbo raw siya sa 2028. Dineklaran niya na yun di ba? Tatakbo siya sa 2028. Pero sabi nito si Vice President Sara Duterte kanina, sabi niya, wala siyang plano, hindi niya gusto na agawin ng pagiging presidente dito kay PBBM. Yan, wala raw siyang sinasabi nilang ebidensya. At dyan, sa pamagitan niyan, dyan nila wawasakin ngayon itong kredibilidad ng vice presidente. Iyan kung maniniwala sa kanila ang sambayan ng Pilipino. Ayun yun, di ba? Siyempre, ilalahad nila lahat yan. Yan mga lalo na dyan sa mga ill-gotten wealth, dyan sa yung kanilang mga dun sa confidential fund, di ba? Yung mga ganon. Dun sa lahat na yung direkta at verified na banta laban sa Senado. At ganyan ba, sabi niya, patuloy pa rin yung intelligence monitoring at security assessment para agad daw nila matukoy at matugunan kung meron man mga posibleng concerns. At sa kabila nga nitong kawalan ng kumpirmadong mga

Kasi meron po mga ambush interview, di ba? Sa ating pangalawang pangulo, no? Ang sabi po niya ay ganito. Dahil daw doon sa mga nagsasabing kasi nga dinadala nila sa destabilisasyon yung paglalahad ng katotohanan ng 18 magigiting na mga dating sundalo, iniayaw na nga nilang kilalanin sundalo, tawagin pa man ding kargador. Ano ba ang tawag nila sa mga kargador? Wala ho tayong mga produkto, kahit bigas na makararating sa merkado kung walang kargador. Tama mali. Diba no? So, ang ibig nating sabihin, hindi lang po basta kargador lang ang ginawa nito mga dating sundalo. Sila po ay lumaban para sa ating bayan. Kung tutuusin, may pinost po si Attorney Levito Baligod sa kanyang Facebook. At ito po ay isa pong pagkilala, no? Mula sa Senado. Galing po nung panahon pa po ito ng Republic of the Philippines Senate Pasay City, galing kay Aquilino Q. Pimentel Jr., Senator. No? Ito ay para po ay nung petsa pa po ng ika-31 ng Mayo taong 2000. At ito ay para po kay Captain Walter Manalansan, Philippine Marines, FRCB Fort Bonifacio, Makati City. Dear Captain Manalansan, please accept my sincerest appeal. Ito po ay magiging hudyat para sa kanila sa Korte Suprema na pagganahin ang kapangyarihan nila ng judicial review para po sa kanila ay tingnan kung tama ba yung petisyon ng mga taong nagtatanong kung legal, lehitimo ba ang ginawa ng mga nasa gobyerno. Diba? Saan ka din naman nakakita? Diba ni-lockdown nung kahapon? Kaya wala tayong hearing din ano, sa Blue Ribbon Subcommittee. Kasi nga darating yung Fearless 14. Baka kasama na rin po ang Valiant 7. At syempre, kasama ang 18 Brave Soldiers. No? Eh yung 18 Brave Soldiers lang, nung dumating sa araw ng June 8, Lunes, habang nagkakonduct ng Bendalo, ay hindi pala, habang nagkoconduct ng consultative meeting, yung self-proclaimed chairman ng Blue Ribbon daw, idali-dali nilang tinapos. Nung nalaman nilang andyan na, tinengga nga nila isa't kalahating oras sa gate. Yung 18 matatapang na sundalo kasama ang abogadong si Levy Baligod. Eh kung talagang gusto nila yun, di dapat agad-agad pinapasok, no? Pinasundo pa. Sana, no? Hindi eh. Natenga ng isang oras at kalahati sa security. Alam ba ng OSAA na sila iniimbita ni Eric Sylvester Tulfo dumalo doon sa kanilang consultative meeting? Ba't po itetenga? Kailangan pa ng QR code. E kadadalo lang ng mga yan noong June 4. Sila rin yan eh. Diba? So anong delaying tactic yan? Diba? Tapos yung dumating na, sila'y tumuloy siyempre kay Senator Robin Padilla na member ng majority ng 13 senators para magbigay nga ng mga karagdagan ng mga testimonya at testigo. Yung karagdagang 14, yung Fearless 14 at yung 7 pa daw na Valiant 7 na lalabas din. Diba? At sila'y nagpaabot din ng sulat para kay Senate President Alan Peter Cayetano na sila ay bababa doon sa plenaryo para dumalo doon sa consultative meeting ni Eric Sylvester Tulfo, hindi bilang pambabastos sa lehitimong Blue Ribbon Committee ni Senadora Pia Cayetano, yung kwan na nakuhang impormasyon mula sa ICC naman,

niluwagan ng konti ha, ang ng ICC ang kanilang pagbabawal o kanilang restriction sa ikang

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, maganda.
1: Maganda yung mga katagang bukod, binabaybay.
0: Bukod sa kaguluhan, sa larangan ng politika, lalo lamang nagpapalakas sa paniniwala sa ipinapalaganap na kasinungalingan na baon na umano sa pagkakautang ang bawat mamamayang Pilipino ay tila napapagtagumpayan na nilang isiksik sa kaisipan ng mamamayang Pilipino na wala ng pag-asa pang makaahon sa kumunoy ng kahirapan. Dulot nito, inuobliga ang mamamayang tanggapin na lamang ang kanilang mga kasinungalingan at matutong sumunod sa kanilang mga pamamaraan kuno upang kahit papaano ay gumaan ang bigat ng kabuhayan sa gitna ng matinding kahirapan na nararanasan ng mga ordinaryong mamamayan ngunit hindi ng mga politikong nakaupo sa poder na kapangyarihan. Ha? Ang pangkalahatang pahayag na ito ay madaling mapatunayan, lalo pat maliwanag naman nilang inaamin sa kanilang mga SALN, Statement of Asset and Liabilities Network, na habang sila ay nakaupo sa posisyon, ay patuloy na lumalaki ang kanilang tinatamasang kaginhawaan.
2: Tuloy-tuloy pala!
1: Ayan yung mga...
2: Tuloy-tuloy!
1: Ang kanilang pagyaman.
0: Ngayon, kung tunay na mahirap at baon sa utang ang bansang Pilipinas, bakit sila yumayaman?